Sonyero Migitti Sunday Request Show. Nating uyakku sanateri kutu sangnak tau yima yunitu sangnak atarik tiluta. Ukak tiw yunga tobi utak. Uduminating uyaurak tuk sanateri sitipiri 27, 2026. Tusang nakataguro yang nakpugo o kara yun ni pigok si mayangin ni ikakibig ko titikak si mayuni Facebook ko do titikak si mayuni tau. Tusang nakusukataguro yang nakpugo tong

0: it. Brian utuk ingak cijuguna ni yun nangin naku kisiani sig cagya tu sang nang nak tavuta sumingat tena ingak suni.
1: Iko makuna kartoyo ito.

tusakuk pi tamaw na CBC ko tusang na kumarak si Madluti. Titaka katakun nak tusi o kara katakun nak tusi do. Titakaw si Good Sunday Request Show 101-350 Queen Elizabeth Way ikaluit nunavut X0A2H0. Ikiakivikut uvan no titaka kun nak tusi daw. toby.otak@cbc.ca toby.utak@cbc.ca Facebook karovit deko nakinagluti Sunday Request Show Ilagiyaw ng ikuwit tamaw na ilagiyaw yung marang nagay luti titirakatarong naktusit daw. Sukayukut facts titirakarong nakidlusi 867-979-6147. Ukaraw tikut nipiliyokong naktusiglog tamanga ikarong ni 979-6101. Ungasik tumi akyakang ito ni 1-888-896-3135. Ikaw magitit tay tiya katarlo si kisumitusang naro mang mangat, kikun ni ingyak taong mangat, tamadyangin nama. Temas bukut tusang nakto karumarang mingmat Moby and Damien Gerardo. Tidus King ilik tusang na rumayok almost home.

tusaruk pi tamau na CBC kut tusang na rumadak si madluti. Titaka katagun nak tusi o kara katagun nak tusi do. Titakaw si kut Sunday Request Show 101-350 Queen Elizabeth Way ikaluit nunavut X0A2H0. Iki akibikut uvan no titaka kun nak tusi daw. toby.otak@cbc.ca toby.utak@cbc.ca Facebook karovite ko nakinagluti Sunday Request Show Ilagiyong ikuwita mao na ilagiyo yung marang nagay luti titirakatakon naktusitaw. Sukayukut facts titirakon nakidlusi 867-979-6147. Ukaraw tikut nipilyo kon naktusiglog tamanga ikarong ni 979-6101. Ungasik tumi akikangitlo ni 1-888-896-3135. Ikaw magitit tayo katarlo si kisumitusang narumang mga kikun ni ingyak taong mga tamadyangin nama. Kuya namig natin nguyak ko sa natirik ko tusang naktaw yung mayuni tusang nakataguro yak tiluta Sunday Request Show. Kanuing ito'y nagot na pinaswa ko si Rock to me o tira ka bugok. Kakugot daw!